0: ye.
1: Ha! E bona botho a botho.
2: Wa go go. Yeah.
3: Banne tinye no no.
4: Na je ku sa ba ke.
5: Correct, be no see.

0: ma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chenji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọ banye go ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri, ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.